0: na kangengo yati kwadrosa bagigi ngangusa kwise na ndoni baluse na oko sosi akangri yati wamni mbeni bageti lo aganga wam fafa si mama teneti yengaso ye kesara teneti tingoti la France na nzeti fondo ngusa kia kongango gumba ya nandoni balosho ngana kiringwa tene nandoti purusho ngana bumbingo a turugu so ikinati AUF
1: ici la Centrafrique
2: Dosso et Afrique
0: tara zati mumbili soki kingachei na singa giti bongi asigia wachimu na mimaboko na chikwa singa ni kutara ibarala
3: ibarala mingi manesa mboli fis ibaranga awa mango da fonomo ndeke luka
0: kujo tite ne heli na achi mama tene ti inga so skala lingu ti dabecha la so aike mai na nduchi akapa ndindi swa bagigi na peko ti chingo ti korosi ti franzi nga na akundu sosi general de Gaulle azani na sisi na nduchi tene ti a pikango patara na popoti akota zuti koroti franzi nga na azu soki na ati afrika
3: mbe muna la singila ibada na yenga so alondo ti ongoni mbe gufadi na ati ambena kwa singa ati dabeti ya wa mangoye na nduti tonga na si la franzi ati fadi na ati usebira ati gigi mobimba so tanso la telefani na nina ndeti fondongu saki yoko ongwa ngungumba na nduni balo ushu e nango iso la France a toujours été la France bien petite né actif à des na gbetif on batia la ti a kodoti zamani mango tere ake na popoti a pole ngeti la France so ake sara poruso nga na ala so kusala ti ala akati batango kodro wala a turugu mango tere ake dapepe bangondu ti azo ti poruso akende bangondu ti a turugu nga akende et comme ake bira si la France atina yanawe ake Yesu abamingi a turugu bangati ake kusara tiala la ti batango kodro nga ti bata akungba na hazu sukwe ake na yati kodroni e nango Yesu la France biani ati mokeba a kandu ake use na yati kozo kandu ni mokewara hazu su ake na pokoti Marechal Pétain Marechal Pétain ake zusu si numu fadi mbata ti biati kodro na pokoti daladi so lo sara kusala ni bira aga ondo ti lo lozi maboko lo mu na Paul Reno e Paul Reno ala use so kue ala ke asibili e comme mango tere ake na pokoti ala pe biani loka lo mu mbata ni lo mu na Marechal Pétain so lo ke kota zo mingi na ti kusala ti turugu e ake lobiani na lango baloko na mbrambra ti nde ti fondo lango so la France ati awe si lo gande ti tombila na dafonono ti la France ti fanagi mobimba ke bon la si birani angbatonga so birani angbatonga so mbanga ti so amolenge ti la France ala bapasi mingi inike batona si petit matere na azamani ti sara si nguti le ti lo so ake yuru alimbi ti tene akai ilango oko na pokoni ake General de Gaulle agande ti tombila na lego ti dafonono ti a anglais so airi na tene BBC e aga lego use e ndo so na sese ti la France mango tere na popo ti azo ti poroso so na azo ti pikangongombe aturugu na lege ni kwepepe lege oko na niveau ti a koloni tambi tene koloni ake akodro so la France a Libya na ndoni wala na Afrique équatoriale française wala na Afrique occidentale française donc na akodro so la France a Libya na ndoni wala pays sous mandat et ndoso na yati a koloni so mokeba na mbege a gouverneur généraux akeda a gouverneur tia koloni tia koloni si a yofi so oko oko Gabon moyen Congo kodro ti Ubangi Sharinga na Tchad a gouverneur akeda ila gwetia la mokeba akuta zuti turugu nga kwe ala keda e mokeba ake gi meme Yesu akana nivuti la France si akana nivuti a koloni ndusu e don mango tere ake da kwe pepe bango nduti a tuti sarango turusu wala a administrateur akende bango nduti a turugu akende e mokeba deux fois mokeba bango nduti a turugu nga na administrateur agole gyoko e asara si pale ake fadi mingi na popoti ala soa kana la frangi legioko nga na nyivuti a koloni ba iso atambula sola ti kire la kwe la popoti munda chala la unda ndifale atene me kunduso la frangi mbrimbri general de Gaulle azana sese ake kundusoa diani commission wala kunduso si general de Gaulle azana sese na popoti tongombila ti loso milondo fariki tena ngotene na ndoni mako wara anti kunduni zota aturugu use na ndoni administrator oko aturugu ni ake azwa koze ni ake commandant Leclerc commandant Leclerc so loketilo na ndege ti Cameroun ka mokeda capitaine Boris Lambert so lokwe loke turugu e otazoni ake administrator so iretilo ake René Pleven donc ake azo so ota si général de Gaulle asorola tizana ti kundu e kusala ti ala ake ti tene ala pika patara na a gouverneur nga na a kota zo ti turugu so ake na ya ti akolonie so milondo fade ti di Congo nige ti ba tongana nyen si ape ti wara azo na ya ti akolonie so ti tene ala mu maboko bana ti so na ya ti akolonie so milondo fade ti di Congo nindo so aturugu ake da na Cameroun na Ubangi Sharinga na Tchad Moyen Congo nga na Gabon aturugu ake da e akota zo ti aturugu ni mingi ni ake a mundu frandi e ndo so aketi na pika patara na ba ti baton le si ala peti mu pokotini general de Gaulle mbanga kiso tini la frange biani ati na yati oko kapa ti birani me bira angba ti gwe e kom birani angba ti gwe men si la frange ati la so kekere ke inga pe le peti sobenda ici na lo sobenda za si a molenge ti azo voko so ake na ya ti a différents colonies so si le Libya na ndoni a petit gars amu maboko na la France nga na ambeni akodro so ake na a ngombe a petit ni maboko na la ti baton na ndeni la ala petit sobinda na ndo ti a zamani
0: mais conséquence na ke da ko taraza vi mbili
3: conséquence na ke ye conséquence ni ake so ake gombi asi na ambeni ngoi ake grande timu ambeni azu so ake na ya ti a colonie titene afa pika ngongo mbenala afa kusala ti turugu nala tongaso ala lingi tine ame maboko na la frangi e ake a ngobo tonso si ake bande gigi na ya ti a koloni ti so la frangi a Libya na ndoni e ake ndoso si a ancien combattant a gande ti bande e gigi na ndoni me na amena kwa singa so a e gande fade mbie fande tene mingi na ndo ti a conséquence ti so si a zovoko so ake na ya ti a différentes colonies so milondo ti fango ni awara fade na ya ti use bira so biani aba ala pe ake bira so aba gigi na sese ti amunju me ala yeko ti kui ndali ti amara ti bira toso ata so si aba ala directement pe mais ce qui est sûr ala wara kui ndali ti use bira ti gigi mobimba
0: singila mingi Xavier Mimbili kozo kapati kwa singa mbai tibe Afrika ti inga swake lutige inane ke tingande hegi kekereke na okongunga su tiba ralimo ti IF tungana itene tene ti ralimo aike ya bumbi ngotere so wa bumbi lani a turugu titene agwe a fainala mbrimbri ala swake na yati IF nga na kodroti Cameroon sosi a bumbi legi yako na General de Gaulle
4: singila mingi nala ya Emmanuel nga na Xavier unji nga tuwa sawe supe isi nga linga tima tonga mbila tima wamo kunji nansu kwa kina teratilo sola tombila ni mingi nandoti nengo ala ngo susi amuditine amule nga kina damana ngombiti

0: Motongo popotu dungo akanga lege na ngonso alimbi tigana pale mungongo yo yo
1: mungongo yo mingi
0: mungongo yo mingi pepe
1: nga na ngonso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kringo ti mama na mulenge
1: si amu mboko na nzuni duti ti sewa nga na ti kodro
2: so ayeke tomombela ti ndokua gembia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndokua ti kwaru ti be afrika

0: Dunia, dunia.
1: Nous avons kwa singa na nduti eti mambo kosu lingi tisara la soki tene tene na nduti la sosi aikika kekiwa bani nati avaka ngana yacha siwa ikibaka ala sosi akisara kusala ti kango kekitiwa ala kigwe na ndapelele na lingi ti damara ti bwali wala ti mbaiki ti vo akikiwa nti gana bata ti bongi na teke kita kodoti ala kigwe na ti ngunda ala kimungana we ala igala kikanga ngani tonga so amini ala kisuriani si ala kikani balako son fran amini baloku nga tonga so me na pekoti kusala tala so ibasu akakuli na wali sosi ala kikoa akiyo ala kiyo anene kumba si ala kivwa kikiwasu ala kigarani si ala kisuru yani titene akangani nazo na terati kusala tala so akikita pala kidamini kikini akilia tu mambo kutala ameni osi akabiota kidigire tala ameni kikina kipikala si ala kiwaraka kusala so akimupasa na ala so akisara ni titene ala warakoforo si afuta na tunga na teretia mwule ngitala avona kwa benasiwa ala peinada manangombe titia mwule ngitala akimene buba kusala pepe akikusala so awunda titene zoni aduti na kuraja silo kilundo nanda pelele tifalangu na leti lo tigu titene lo kikikiwaso lo ganani amene agwa kilango langongo na lege sala kiga apaleti akutukutu ekida nga wala apusuputu su gireni akikoro osi nena ngotia barrière akimuna ala kikiti akofort titene ala futa ninga yubagi kusala so iti na kibuba kwa pe akikwata wa susi akienti tene agu airie wala ala gwala nzi sinabangu wala tonga so ili mbi titene ini ala mwangati gas na ala si ikiwa kikiwa titene itona kobe na anga dikite wala shufi na nguni isukua na ndapilele si kisala nzi nzini ya kusala ti tonga ni ibala chigu chivu wa kikiwa na tereta la imbumbuse ala pe akiazo susi ala munga ngu kwa tikienti sara iti kiri kiri titene ala munga mboko nazu na ati vaka na kango akikiwa sunga tangasu aikikoli aikiwali ataki masika lingi titene imu nengo nala nandusukwe aikibala na ati akango akikiwacha lasu aikindu kwa singa nanduchi ichi mamboko la ala mbala kwa chima dafono ndekiduka.

na yanga da wala nando kusala chala ala ngbana ndugbanda tere na box orange ti yanga da chala ala warapasa na on box na sake baluse na oku senge senge ngana 30 gigaso amunala shindo kusala chala ala soro business box na sake baluse na oku ngala warapasa ti warabanda tere so eke unzi pepe na yati nze yako ala soro banda tere so alingi na ala na sake balako na oku sake baluse na oku ngana sake baluku na nze yako tingbana ndugbanda tere so afa pepe ala soro banda tere chala so eke unzi pepe na sake mbaluku nanze tinga tene mingi nandoni ala supe nando kwa ti orange wala la pika singa na 800 orange ekeda.

0: Acha salonpe akubie tonga na mina nkenda susi utilize na osu ibigini achi salontonga so ki sara njuna pe ala su lingu itene ibigialagi na yati pubel jitene amu agwatu koni gai lingu jitene izia fene pro jitene pupuali kete na yati salon jitene nduni adinga kete si nduti ya lingu itene jitinzoni iba asara nguango botonga su lingu itene isara si yati salon ti aditu prop gai lingu itene isara kusira ni mamboko na mamboko abu menengi aleki ayitingi achala akutazu akibale yati daipinduni akijichandi prop Iba na marango botonga su ki sara siyati salonti akijiji prop Aki akita kode su siling biti fanana nanda presula Ala mbala kuti madafonde ki luka jisten derti amazuda Iki unalaka mbala jatanga jatanga kusala
1: Singla mingi na la kresh chanel de mangoi ki waranda la kikirike Na yati anda presi sango mene yate mene keketa ndoa kwa singa Na munga mboko ti Stephanie Jan Bukula na ndoa masina baginika Yuto su ikira na zo kwa singa entre vazan Osamina kwa singa ki yon lako na pokoni

0: ibarazo kwisu amasi madafran de kiloke ala kenzo ni gango nasi kwa singa na la koko nasi matinal service angu chichi mingwa tere na wabungo koko awa kodendia chi pika patara na e tiki retene na arunda chala wala tiki retene nalucha minango bocha isu si atambla na zikoto nzo niape wala tonga mina ya sinala zile kichigungo na mbanga ayiketonga na ye siala inga pe awa kodendia aga kifani na tonga legi pika mwa patara kwe aleginia kitonga na ye ekema lakwe na chapika mwa patara na lako kona a genesi e genesi chilasu wabungo koko dini mode made loki wabungo koko na bawote sontrafik tiki retene na unda tie mekozo ni e ma kambisa chawa be afrika soa wesi e kia fadiso na tereti geneti e
1: mibayi nito soa si mingi meme nga na duti nga usi asi teniti minu zwa gati leki da na yati gogwati teniti lopi ka giye e pia we vwazen ti tereti dati alundo ka aga tene a agrisi lo mason soa kasara kwa so e aswa fa violation domisi teniti lo e ke kuta polis judisyen lo yinga tan diati lope akunzuni ti tene a lonsi minu formasyon tene a fanazu njatilo ndusu le kimbada e na ndusu si ake tondani ti mbatilo si tene lo yingani na osi lo kpinga njati mbatilo e na lo net tere ti lunga osi tene ti minu mato a tene ati ikunimi a tene ti tene kodra mai ifo dabor gungoli ti mozu alingi ti tene a bina dabor awe si kodro alingi ti mai metere mo guli nzo na pe kodro ake mai ape ake mba nganila osi ya masika guli ti nzo na pe e na babati kwa ake gunga linga nzo na pasada si ya sonya kujumike ganati kodro e si aye ki mwali ya masika si aye ki bubaliti ya wea anda yi tene gusara ribino imba aga sara nzoni mingi hapo meme nati inga soa ombi bali na leti mbi ya sara nzoni hapa e amina avwaze ingi tene ti papata kita mwili ingi ya wea aga tiri avwaze na kila lundu wa bumbi aga tiri yanga dacha mbata la nisu kaso ya sara nzoni hapa mini tuugula aga si akangi pupu chala loko loki juko tene lo tene si tongana ablisa mina mini masika wali ablisi lo na litilo ala dilo na baraka nzoni mingi sosi a fai litilo hapa melo wagi keteka metongana gouvernementi korotia banzo ni si tene abu mini ONG a forme ya masika na ndusi tene ti pingo nene ti zo na ti mba ti mo ayeke sara nzoni mingi tene mo yinga ndia ti mo
2: biribiri mbeni tati ti wali lo ga na mara réclamation ni soge atene moya ti ni soit ke ita ti koli ti ni lo ga lo yeke zonga ni lo sara ni traité ni dotu ma e mba ti gue atene na justice aye na e tro aye na e mingi so e peut ti expliquer kue ape
0: gene ti e ake wagbungo koko deni mode made wagbungo koko na bawote sontrafik to ti su ite na la wamango e wagbungo koko e bara la mingi kambisa ti azo so ala ma tonga na ye
3: kojoni kue mbi kiri ala kuta singila mbi bara ala mbi bara auditeur ti radio ndeke luka kue na ndö ti akanisa so ye so atene violation de domicile ayeke ye so ayeke mbeni infraction ayeke mbeni infraction so code pénal ti kodro ti i avise ni aprévoir ni et puis asanctionner ni violation de domicile ayeke ti so zo sans permis

Il parazo kusu asor da flan de kiloka kimaena ndo sole keda zoni gango na la kwe na tipika ngo patara tanda pre tin de kiloka chilango chilasu se ina la kwe ke pika patara ni ti boli ti e na ndo chimini mama tenisu zana si ti pika patara da aketenti zango amulenge ti wali gbani gbani ti gona da manda ngo biti wala scolarisation des filles ti fana la so aketa musika wali alanga ake amulenge susi alanga limbi ti wanga pasa tonga na amu enge chikuli chiguna damana ngombeti chiwaka pasa na alege ndendende na atari ndende chitene ala kwe ala mae nga tenzi kekrike chala mefani mingi na kodrochi ebe Afrika na atamina kita agbata na yazi kodrochi isu ambenya baba na amama angbala kwe chitene abata aketa musika wali na yanga da tibata gi aketa mbachala na yanga da wala chitene azala ala gwe na da chikuli yu mbeni akigi chitene agogina la na gara tikaye wala siguna na yaka siguna na ando susi akigi a mosoro tibiti sisi da nata shonchi si adema akida mingi tentiso ala so kesa akusa tentu mungo maboko na azu wala ala so ake chiribira tenti nenezi india si amu lenge nga na amu nge ti wali nga na ala susi akina bendo ti gigi wala ngurubia angwala kuti chiribira mbagi na mbagi ti tina kanga lege na amarati asunyango botongasu sisi atatara na ndo ti nsoni duti taketa mulenge ti wale si tene ala kwe ala mai meyesi alingbe ti sara si tene akanga lege na amara ti yango botongaso zango aketa musika wali na ekole mingi mingi ape wala yoyu ape singba ti bata aketa ngambi ti ana yanga da ti gue na gara ti kaye ti gue na yaka ti gue na ando saeke gi mosoro ti be ti sese da wala ti gue na da ti koli yu yesi alingbi ti sara ti kanga lege na amara ti aito so wala ababa na amama ala so ayeke sara amara ti aito so ndia alingbi ti sara mbeni ye le na ala wala ti tene apika kate ti ana na kota mbeti wambeni sanction si fade amara ti aito so akaye si aketa amulenge so si tongana amara ti aito so asi na ala ye si possibilité ayeke da wala pasa ayeke da si tene amu ala yu ti gi mingi ndo ti za ala da tenë ti maingo ti ala fango ye na ala akeketa hunda ayeke da so e na ala yeke gboli da si ala kue ayeke pika patara na e na pikango singa na amolongo ti ye so ayeke 72 29 52 52 75 93 33 33 ala si 90 ayeke na ndö ti whatsapp molongo ni ayeke 70 08 29 58 timbi ayeke berti justin amazoda ti pika patara na ala na amongo maboko ti stéphane jan bokula na ndo amasini pikango patara ti e na ala aye gi fade fade so

kati siri chimango ikire dabicha la pika ngopata kati ni yake nanduchi tonga na nye wala yin salimbiti sara chitene aza aketa mwini ngechi wali aguna dama na ngombechi gbani gbani wala skularizasyon de fi itene ala kwe amai aguna nduzo na ambati ala tonga na ala mwini ngechi kulinga si nangoso zingwa yanga dambichi ake pusu ndugu ndugu ndugu hiye siya babana mama limbiti sara wala ngurubia awen salimbiti sara ngate nchima ingo chamu ningisu kuzo nitene ku apika ngosinga tala ema biati vizu saki na dunia swape skularizasyon de fi.

Anambala kutu na daflande kilo katisi Ritima ingo waki kete amazoko So stika nyichan bukula Nando ama simi hii abatimu na ee Tite ni ikula kwe pikango patara tala Wala pikango singa tala Na te kwa singa chenji pika patara na ndoji Kusungwa baba na mama tiza Amu ningiti wali chigwe bani bani Na damana ngombichi ya ote tiza Na yanga da tibatamba tala Wala titene aguna yaka Chigo chikaye wala chigo gina ando susi Akigi amosoro chibichi sese da Wala chimwala hiyo na kwe tenti suzimwa yanga dambichi ya kipusu ndogo ndogo alingi amu lingeti wa linga awaranso ni pasa tongana amu lingeti kuli si ala kui amai aguna uzu kotro akinga usina bizwensi tala wala siwa wala nye akina bizwensi amu lingeti wa lisu ahinga ngantu ahinga ye akipenba amai na yati akapandende imbala kutiku apikango patara na yati pikango patara tie na ndo daflonde kiluka wala asinga tala

Kikango Patara na tienda potinde kiloka na ndotia molongo chida flanani ake 72 29 52 75 93 33 33 ala tiko trowande na ndotia WhatsApp ali minga tifika Patara na iwa la pika singa na 70 08 29 58 si mbala kwezi ku a singa chala tenzi pika ngwa Patara na ndotia aminyango bortiamini ya baba la mama lasso surtout na ngosu ekola gangando kutizia wesu angbala kwezi toka amulingi si wali na ati yaka wala angba si tukala na nando saki gia mosoro chibichi si sida angwa si tukala yu na kete ngu na dati kuli angwa si batala lakuni anga dati batala kete angambi chala paliso alimbi jisi na yati kotro wala ndotia musika waliso akiasua na hii yensi alimbi jisi ratika ngalegi na makati ango botonga so tentisu mem na amina angwa tachibi Afrika ayiso angbala kuchitambla da mbia sinalangu chila so watana angwa tachibu ngigi tonzo nagu ikol kete si wala kingangu tene azamini kode na sese si ta encadre lo orienté lo a tebolé ko la pessoa lo ngana ngada lo guna indu to solo sa ito so e salim bi si sa tenti a marati ango boto so wala ti encadre a keta mon ngeti wali tene a gui ama ina dama ngo bi si ingala ko chiko a pikango a singa sala a minya pikango singa na ba gigi me ma wanati so palisi rezo sia keda ngo ta si bozo na minya ndo sango ngo ta si bongi palisi rezo sina le ki materen zona pe me a petit kirsi insisté na molongo si fana la gi na tondo imba na tsake kita mozoko chiamba a pika ngapata kata na leke sa singa.

0: Kaigunda la mingi, baramenize na ngatisi na ngata si bozoom, yersu la ki Théodore. Allo, Théodore Ibarala.
1: Ibarala mingi, ito mti na ngari singa.
0: Singa la mingi, singa ke bersu lise na mazuda, yingbala kote kufa de pikango pata, ratia zonle, kete pikango singa, ti tombe na namina baba, mama, so angbala kote za amusika wali, na yanga da, ti ba angambi chala, tuguna shonti, tuguna yaka wala, ti kaye, ti tokala na dama na ngombi tiape, bangundo chala, ayke tonga na nye, yinsali mbizi sa ratika ngalegi na maratango botonsu.
1: Aenga minga tempo la odi zasa ke pendre tem. I tonga la lazo to mubaba ti mwenge me mati mwenge na lege tu wango so sa onti sigige. Si mwenga termo ete konsia na ata eko so mwete sara na lege tempo la sigige ake na mwenge to mwishoni mwati aleti 2026, 2027. Aenga mi konsidera mela baba na mama pe lazo mwenge so mubaba si tu batalo. Na yati de na gochi ngu teretu la so mwenge mwenge na opika mwosweno. E lazo si tonga mwenge mwenge na yeko mbati rekompansi wala Bezoti mwa soso mwono mwazala na yiko mwai jiti mwono ngeti mwono mwazala na yiko la Elazi to mwana lazi to mwono mwazala na yiko la mbina mamata mwono ngeti hala yiti za mwono ngeti na yiko la pe Lazi to mwono ngeti na mwono aje chenza u chenza u ala prefereta na mwono ngeti na dati koli No haito yoso pe Lazi to mwono mwono ngeti na dati koli mwono mwazala na yiko la Uwarameni kete ndara Tendi kekereke chino mbadi kekereke na mileta mba chino Kesa so ala mbadi diskuti antra ala na mileti tere Ala moti to ata na mwenenge telo defa tere so nata mbina ye Nimo mulo mozalo na yiko lape Nimo mbe mozalo dapu me kekereke si tongo na mileta mba chino Tala mbadi diskuti ye ya ite tira alo kekereke Sot na kekira mbeso pasi mwala mo organize tono mulo mozalo Kita ya mozalo na dati koli uka mulo mozalo na anga da jimu mbati es Eta mbati kwa chimo na mara komportima to so ala

0: Si je savais ça pendant ce matin, tu m'as dit l'ungunga lingue wa chiwa raimane sombri fils na gine chilu chila koko za vimbe mbenenda chikwa singa mba chibi Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Uganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Ibarazu koshe kema dafonono ndikeluka yeke tundati kwa singa mba iti be Afrika ti ingasula meko juni iti dabeta la sona ingaswa on isara tene nanduti amaraswa ikina ti wam kozu kozu natungunda ti usebira ti dunia mobimba nga idabecha wamango isu wamsu yeke sara tene ti lu yeke kozu na kangbingo ya ti kodroso abagigi nangusa kuse nandoni baluse na oko susi ya kangbi ya ti wamni mbeni mbagi ti lu aganga wam fafa si mama tene ti yengasu yeke sara tene ti tingo ti la France na nze ti fondo ngusa kia kongongo gumba ya nandoni balushu nga na kiringo atene nanduti purusu nga na bumbingo a turugu so yeke na ti AUF.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara zafi mbili soe kiginda chai na sindagi chibongi asigia wechimu na mimaboko na chikuwa singani kutara ibarala
8: ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils ibaranga awa mango dafonono ndeke luka
7: kujo titene heli na achi mama tene chi ingasu sikala lingu chi dabecha la su aike mai nanduchi akapandindi suwa bagigi na peko chi chingo chi korosi chi franzi nga na akundu susi General de Gaulle azani na sisi nanduchi tene chi a pikango patara na popoti akota zuti koroti franzi nga na azu soeke na ati Afrika
8: mbi muna la singila ibada na yenga so alondo ti ongoni mbi gufadi na ati ambena kwa singa ati dabetia wa mangoe nanduchi tonga na nyesi la franzi ati fadi na ati usebira ti gigi mobimba so tonso la tenefadi na nina ndeti fondongu saki oko ongwa mbungumba ya nandoni balu ushu e nango iso la Franzi, a turugu ti la Franzi mbiti tene, a ti fade na beti fombatia la ti akodroti zamani, mango tere ake na popu ti a molengeti la Franzi su ake sara porusu, nga na ala su kusala ti ala ake ti batango kodro wala a turugu. Mango tere ake dapepe. Bangondu ti azuti porusu ake ndi, bangondu ti a turugu nga ake ndi, e kom ake bira, si la Franzi atina yanawe ake Yesu abamingi a turugu bangati ake kusala tiala la ti batango kodro nga ti bata akungba na azusu kwe ake na yati kodroni e nango Yesu la Franzi biani ati mokeba a kando ake use na yati kozo kando ni mokewara azusu ake na pokoti Marechal Pétain Marechal Pétain ake zusu si Lumu fadi mbata ti biati kodro na pokoti daladi so lo sara kusala ni bira aga ondotilo le zima boko lumu na Paul Renault e Paul Renault ala use su kwa ala ke asibili e comme mango tere ak na pokoti ala pe biani lo galo mumbata ni lumu na Marechal Pétain so lo ke kota de mingi na ti kusala ti turugu e ake lubiani na lango baloko na mbrambra ti nde ti fondo na ngoiso la

0: aki akodroso la Franzi a Libya na ndoni wala na Afrique équatoriale française wala na Afrique occidentale française donc na akodroso la Franzi a Libya na ndoni wala pays sous mandat et ndoso na yati a koloniso mokeba na mbege a gouverneur généraux akeda a gouverneur tia colonie tia colonie tia UFC oko Gabon moyen Congo Kodrotie ou Bangui Sharinga na Tchad a gouverneur akeda ira gwetia la mokeba akuta zuti turugunga kwe ala keda e mokeba akegi même yesu akana nivuti la France ici akana nivuti a colonie ndusu et donc mango tere akeda kwe pepe bango nduti a tuti sarango purusu wala a administrateur akende bango nduti a turugu akende e mokeba deux fois mokeba bango nduti a turugu nga na administrateur a gwele goko e asara si pale ake fadi mingi na popoti ala soaka na la frangi legioko nga na nivuti a koloni baiso atambula sola ti kire la kwe la popoti wunda tela la unda bifadi atene me kunduso la frangi mbirimbiri general de Gaulle azana sese ake kunduso wa diani commission wala kunduso si general de Gaulle azana sese na popoti tongombela ti lusu mbilundu fadi ti tenengo tene na ndoni mako wara anti kunduni zota aturugu use e nambeni administrateur oko aturugu ni ake azwa kozo ni ake commandant Leclerc commandant Leclerc so loketilo nambeki ti Cameroun ka mokeba capitaine Boris Lambert so lokwe loke turugu e utazuni ake administrateur so iletilo ake René Pleven donc ake azo so uta si général de Gaulle a sorwala tizana ti kundu e kusala tiala aketi tene ala pika patara na a gouverneur nga na a kota zo ti turugu so ake na ya ti akoloni so milondo fade ti di Congo nige ti ba tongana nyen si apeti wara azo na ya ti akoloni so ti tene ala mu maboko banga ti so na ya ti akoloni so milondo fade ti di Congo nindo so aturugu akeda na Cameroun na Ubangi Sharinga na Tchad moyen Congo na Gabon aturuku akeda e akuta zuti aturuku ni mingi ni ake a mundu franzi e ndosu aketi na pika patara na bala ti baton lensi ala peti mu pokotini general de Gaulle mbanga tiso tini la franzi bia ni ati na yati oko kapa ti birani me bira angbati we e comme birani angbati we même si la franzi ati laso kekere ke ingape le petit sobinda ni le sobinda zasi a molenge ti azuboko so akena yati a different colonies so si le Libya nandoni a petit ga mu maboko na la franzi nga na ambe na kodro so akena a ngombe a petit mu maboko na la ti baton embeni la a la petit sobinda nanduti a zamani
1: mais ba. Conséquence ni akeda kotara za vimbi
0: conséquence ni akenye conséquence ni akeso ake gombi asina mbeni ngoi ake guande timu ambeni azu so ake nayati akoloni titene afa pikangongo mbenala afa kusala ti turugu nala tonga so ala limbi titene amu maboko na la franzi e ake a ngoboton so si ake bande gigi nayati a koloni ti so la franzi a Libya na ndoni e ake ndusu si a ancien combattant a gande ti bande e gigi na ndoni me na amena kwa singa so e gande fade mbie fande tene mingi na ndoti a conséquence ti so si a zuvoko so ake na yati a different koloni so mbilundu ti fangoni a wara fade na yati use bira so biani a bala pe ake bira so a bagigi na sese ti a munju me ala hego ti kui ndali ti amara ti bira tusu ata so si a bala directement pe mais ce qui est sûr ala wara kui ndali ti use bira ti gigi mobimba
1: singila mingi za vye mbele kozo kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa ke luchige inale ke chinga nde hegi ke kereke na oko mbunga so tiba ralimo ti IOF tunga na itene tene ti ralimo aike ya bumbi ngotere so wa bumbi lani a turugu titene agwe a fainala mbri mbri ala swa ke na yati IOF nga na kodroti Cameroon so si a bumbi legi yako na General de Gaulle
2: hiko itenala singila mingi Emmanuel Sambolifis na genetela ndali chikwa singa mbaichibe Afrika mbonga sinandompi nze mbonga balushu.

0: ndenge wabe Afrika sikoli na tiwali mbeni komela swa dirini Ebola awarani na torti kontro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura koloso alimiti wa kubila so lejoko tongana kolosi ti be Afrika ataso aleti wa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena biaso batene ti seni a unda na zokwe ti bata leti lunganganga
1: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi mobagire ti ango boso sukula maboko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongoro na beni zo sosa kobela ti chofengo teret lode wala simene asigi na teret ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kweloro iyo na danganga soki nduru na teret timo tongana mobaso mo wa kobela ti chofengo teret
0: tongana mobameni zo sosa sa kobela ti chofengo teret wala menya asigi na teret ti lo go iyo na meni danganga so eki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aeke sa akusala lana bi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so eki tongo mbela ti ndoko agbena biaso abate ti seni nga na wabe Afrika nga na zo swa maboko na lo awa be Afrika tongo mbela so akenda litiala sarangoli soro ti kubu na ngangu abazo kwe ata moke koli wali wala molenge sarangoli soro ti kubu na ngangu alimbi ti si na zo kwe ndanila ayeke nzoni ti gue na ndoko sala tongolo ti wara mungo maboko sengesenge kozoni kue si lango ota alingbi ti kanga lege na kobela ti sionga ozo ata anze ahon wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kue nda litiala andoko sala ti e ayeke sara kue alakola kue na binala na danganga communautaire na ndo so ayeke dua molenge da na ya ti gbia vaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo le na le na dalembe ti nigeria ndoko sala tongolo asara kusala na bikua ako ti si na bikua oku na ngbonga basava na ndambo ti si na ngbonga osio na ndambo ti peko ti bekombi te nga na laposo ti tondani na ngbonga basava na ndambo ti si na bekombi te na ndambo nga na lango so kusala yeke da pepe ala lingbi ti pika singa na ndö ti nzoroko 4049 ti wara amungo wango na ndoko sala tongolo mungo maboko na ala so si asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ayeke senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala

Radio Ndekiluka la kwen duruna la singira migi na ita kusu siya masango pendra sebeti mwazo kati kotoro fale fale so eke hiri wako singa ti na bege ti yo ipi Sylvain Bernadette Rijal tifunga le sango kana bege ti ipi.

Ni parazo kusu asoro daflan de kiloka ki mai nan do sole ki dan zuni gango na la kwe na tipika ngo patara tanda po ichi de kiloka chila ngo chila su se ina la kule ki pika patara ni si bulichi e na ndo chimini mama teni su zana si si pika patara da akitenti zango amu lengeti wali gwani gwani chiguna da manda ngo bichi wala skolarizasyon de fi si fana la su aketa musika wali alanga ake amu lengesu si alanga lingbichi wahanga pasa tongana amu engeti kuli siguna damana ngombeti chiwaka pasa na alege ndendende na atahe ndende titene ala kwe ala mai nga tenje kikri kechala mefani mingi na kodrochi ebe Afrika na atamina kita agbata na yati kodrochi isu ambinya baba na amama angbala kwa titene abata aketa musika wali na yanga da tibata gi aketa mbachala na yanga da wala titene azala ala gui na dati kuli yu mbeni akigiti tene agogina la na gara tikaye wala sigunala na yaka sigunala na ando susi akigi a mosoro tibiti sisi danata shonti si adema akida mingi tentiso ala so ke sa kusa tentu mungo maboko na azu wala ala so ke tiribira tenti nene zindia si amulenge nga na amulenge ti walinga na ala susi akina bendo ti gigi wala ngorobia angbala koti tiribira mbagi na mbagi ti tena kangalege na amarati asonyango botongasu ti sa tatara na ndo ti nzoni duti taketa amulenge ti wale si tene ala kwe ala mai meye esi alingbi ti sara ti tene akanga lege na amarati ango botongaso zango aketa musika wali na ekole mingi mingi ape wala yu yu ape singba ti bata aketa angambe ti ana yanga da tiguna gara ti kaye tiguna yaka tiguna ando sake gi mosoro ti biti sisida wala tiguna da ti koli yu ye esi alingbi ti sara ti kanga lege na amarati aye toso wala ababa na mama ala so ayeke sara amarati aye toso ndia alingbi ti sara mbeni ye le na le na ala wala ti tene apika kate ti ana na kota mbeti wambeni sanction si fade amarati aye toso akaye si aketa amulenge so si tongana amarati aye toso asi na ala ye si possibilité ayeke da wala pasa ayeke da ti tene amu ala yu si gi mbeni ndo ti za ala da tenë ti maingo ti ala fango ye na ala akeketa hunda ayeke da so e na ala yeke gboli da si ala kue ayeke pika patara na e na pikango singa na amolongo ti e so ayeke 72 29 52 52 75 93 33 33 ala si kodro wande so ayeke na ndö ti whatsapp molongo ni ayeke 70 08 29 58 ti wi ayeke berti Justine Amazoda ti pika patara na ala na amungo maboko ti Stéphane Diane Bokula na ndo amasini pikango patara ti e na ala aye gi fade fade so.

kasi si Rich Mango ikre da bitsa la pika ngo patarateni ya ke nanduchi tonga na nye wala yin salim biti sara chitene aza aketa mu ngeti wali aguna da mana ngo biti gbani gbani wala scolarisation des filles itena ala kui amai aguna nduzu na ambata la tonga na ala mu ngeti kulinga si nangusu zimo yanga da mbichi ake pusu nduru nduru nduru hii ensia baba na mama limbi sara wala ngorobia awe nchalim biti sara ngate nti mango cha mu ngisu kuzo ni tene ku apika ngo singa tala ima biati vizu saki na dunia swape scolarisation des filles.

sumanda fande ke lokati sira tsimango akiketa mazoko so Stephanie Tendukula ndo amasini yabati muna e tsikene ikula ko pikango patara tsala wala pikango singa tsala na tsikwa singa tsenje pika patara na ndoti kusunga baba na mama tsiza amuni ngi tsiwali tsikwe bani bani na damana ngombisi ya otetsa na yanga ta tsibatamba tsala wala tsitene aguna yaka tsigushikaye wala tsigugina ndo so si akigi amaso tsibisi sisi da wala tsimwala yiu na ko itenti so zingo yanga dambiche kipusu ndogo ndogo alingi amulinge tiwa linga awaransoni pasa tongana amulinge tikuli si ala kui amai aguna uzu kotro akinga usina vizuensi sala wala siwa sala wala siwa wala nye akina vizuensi amulinge tiwa lisu ainga ngadu ainga ye akipenga amai na yati akapandende imbala kutiku apikango patara na yati pikango patara tie na ndo daflonde kiluka wala asinga sala.

Pika ngo patara na chanda poti ndekiloka na ndotia molongo chida flanani ya ke 72 29 52 75 93 33 33 hala tiko trowande na ndotia wazap pika patara na ewa la pika singa na 70 08 29 58 si mbala kwe a singa chala kenzi pika ngo patara na ndotia amina ngo bortia mini ya baba na mama lasso surtout na ngo so ekola ganga ndoro tizia wesu angbala kwe chitoka amulingi si wali na tiaka wala angba chitukala na ndo sake gia mosoro chibichi sisi da angwa chitukala yu na ketengu na datikuli angwa chibatala lakuni anga datibatala kita angambichala paliso alimbichi si na yati kotro wala ndo chia musika wali so akiasowa na iye salimbichi saratika ngalegi na makatiango botonga so tenti so mem na amina angbatachibi Afrika ayiso angbala kuchitambla da nbiasina lango chila so watana angbatachibo ngigi tonzona guikol kete si wala kingango tene azamini kode na sese si ta encadre lo orienté lo atebolo ikon la peso abo lungwa na ngada luguna indo torso lo sari torso yin salimbi si saratenti a marati angobo torso wala ti encadre aketa amu ningechi wali tene agwe ama inadamana ngombechi ingbala kuchiko apikango a singa sala aminya apikango singa naba gigi mema wanati so palisi rezo siya keda ambata si bozo na amina ndo sango wapata si bongi palisi rezo sina leke materen zona peme ala pechi kirsi insiste na molongo ngo se fana la gi en attendant il bana sa kita mozoko chi amba apika ngo patakata ale ke sa singa.